campaign niya la or man. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An me joro. And this is a true one story from long time ago.